0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagkati lang, may sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

Tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

0: Lahat ng ating mga kasama will be with you all the way till 10 o'clock sa programa natin sa araw na ito. And aside from that, we will also be having Lovingly Yours, Sita Carrie on the first part of the hour of 8 to 9. And then, kayo at ang konsulado. Sama po natin Pag-ibig fan Raymond Ramos. Kung may mga tanungan po kayo, you can set it now para at least maibigay na po sa inyo ang mga maibigay natin sa kanila, ma-analyze natin yung mga katanungan ninyo for today's program. Okay? At meron akong scoop. Ito, kailangan makinig ho kayo nito ha. Especially dyan sa mga kababayan natin sa Central. Siguraduhin lang, please lang po. Dahil ito, mula na po ito sa Food and Environmental Hygiene Department. At ito ay may go signal na rin sa mga kasamahan po natin sa konsulado, sa ating migrant workers. So, mamaya ilalabas ko po yung impormasyon na yon. So, kung kayo po ay nag-iisip, gumawa ng mga kababalaghan sa Sunday.
1: Mm. Hindi ako.
0: Hindi, sinasabi ko lang. Baka mamaya gusto mong gumawa ng kababalaghan. Hindi naman ikaw eh.
1: Mm.
0: Yung mga kakilala natin gumagawa ng kababalaghan pag Sunday.
1: Mm.
0: Mag-ingat-ingat na kayo.
1: Saan ko napapaayos
0: kilay ko? Sabi nga ni Tita Kerry, ha?
1: Saan ko napapaayos kilay ko ngayon?
0: Kilay mo?
1: Oo.
0: Hanap tayo. Sa tsingi ka na lang pupunta.
1: Mga ilang tao na yung gustong ayusin tong kilay ko.
0: Ganun ba?
1: Wag.
0: Talaga?
1: Hindi pwede yan. Natural yan.
0: Natural yung kilay mo?
1: Tapos yung pilik mata, yun daw yung gusto nila eh. Buti daw ako, makapal yung pilik mata ko. Di lang yung pilik mata makapal sa akin.
0: 10 minutes past the hour of 8 o'clock. Check muna natin ang weather forecast. I'm sure kayo'y nag-iisip na ano kaya ang kalagayan ng panahon. Ano yung susuotin ko sa linggo? Lalong nanal na yung mga mga fashionista nating mga kababayan. No?
1: Natandaan ko yung paborito word ni Tita Eri.
0: Ano?
1: Yung ek-ek shorts.
0: Ek-ek shorts. Oh, lalo na mainit ngayon eh, no?
1: Oo. Marami akong nakikita dyan. Because sometimes...
0: Ek-ek ba? Sabi ni... Alam ko, ano yan? Kuyukot eh. Di ba? Kuyukot shorts.
1: Oh, kuyukot
0: nga pa. Ek-ek shorts.
1: yun yung iba. Yun din
0: kuyukot sin, shorts. Oo.
1: Yung... Ay, naku.
0: Tapos papansinin pa ni Tita Kerry, yung susuot naman kayo.
1: Yung
0: kailangan naman may K.
1: Tapos yung maglo-low waist, pero may slice.
0: Oo nga.
1: Naglo waist ba kayo?
0: Ano yun? Hamon? May slice?
1: Malapit na Christmas.
0: Oo nga pala. Oo. At Tuesday, ano na tayo? September 1st na. Lalabas na si ano nun?
1: Si Mariah Carey at si Jose Marichan.
0: Oo, si Mariah Carey at si Jose Marichan.
1: Mag-play na ako sa Sabado, Christmas kagad.
0: Okay. Check muna natin ang weather forecast. Saturday, tomorrow, medium ang chance na pag-ulan. 27 to 33. Like this morning, medyo umulan po siya ng umaga, pero... Bandang 9-10, wala na siya, no? 65-95% chances ang humidity po natin. Chance na pag-ulan, ganun din po, medium tomorrow, Sunday and Monday. High chance of rain on Monday, medium on Tuesday. Temperatures ranging from 27 to 32 degrees. At ang humidity po natin ay nasa 60 to 90%. Alam mo, hindi ko maintindihan talaga. This whole year, I think the percentage of very low humidity is, no? Ano ba yung pinakamababa nating humidity this year? Mga 35?
1: Nag-30.
0: 30, no?
1: Yes. 30. Yes, nag-30. Pero yung init naman. And actually, nung ano yun eh, nung mga bandang Feb,
0: malamig
1: March,
0: pa yun eh.
1: Malamig pa.
0: Malamig pa yun eh.
1: Parang gusto nga bumili ng ano eh, ng lip balm. Masakit

0: Kasi pagka kumain, tapos crack yung lips mo. Lalo na ba, hindi pwede yung salty. Eh, masarap pa naman yung salty.
1: Ah, wala na ako sasabihin doon. I'll keep quiet na lang.
0: Pagkain kasi.
1: Okay, next stage of our forecast. A dos, tres, cuatro, cinco. Nasa pagitan po ang temperatura natin ng 26 to 33 degrees. Inaasahan ang temperatura po natin ay mataas na naman. No? Pero siguro, sabi nga mga, madaling araw, 26. 55 to 90%.
0: Mm-hmm.
1: Yan po yung ating humidity.
0: Okay yung mga ganyan nangyayari, yung ulan sa madaling araw.
1: Because it sort of, paano ba yan? Nakaka...
0: relieve.
1: Yes.
0: Ng hot weather.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung sa sobrang aga ng ano ng ulan, by the time na lumalabas ako, wala na yung maano, yung sumisingaw na concrete na mainit.
1: Maalimuum.
0: Yun. Spell.
1: Maa. Pinaspell. Eh. Maalimuum. Tapos. Dapat sabihin natin kay Dash, i-pronounce yung maalimuum.
0: Ako nga, hindi ko kaya. Maali, ha?
1: Maalimuum.
0: Maalimuum.
1: Yun, ah. See? Galing.
0: Parang yung toyang lang. Si Tita Babes, doon ako inaano eh.
1: Sa toyang?
0: Uh-oh.
1: Ano ba yan? Every ano ba yan?
0: Every, hindi. Saturday? Pagka natatandaan ko yung kantang toyang, yun. Dahil I remember when I first came back, yun yung ano niya, ni-request niya.
1: Yun, ah,
0: tapos okay. Sabi ko, ano yung Toyang?
1: Toyang. Parang yung may isang artista tinanong, taga saan ka?
0: Saan?
1: Sabi niya, LA Union. La Union pala eh.
0: Hindi naman ako ganun. I'm from LA, Union.
1: Okay, check muna natin ang weather forecast sa iba't ibang parte ng daigdig. We move on to New York City. It's 22 degrees right now. Cloudy. Special weather warning dahil nga sa condition ng pag-ulan. Paris, it's 21. Feels like 18 and it's raining in Paris.
0: Mm-hmm.
1: In Sydney, it's good night to everyone there at 15 degrees. 43 in Riyadh. Unbelievable.
0: Lamig.
1: Los Angeles, it's 24. Toronto, it's bright and sunny at 15. In Rome, it's 38. Madrid, it's 22. In Barcelona, 29. London, 22. St. Petersburg, it's 20. Tokyo is 28 degrees right now. In Singapore, it's 29. Kuala Lumpur, 30. Manila, 27. 27 in Bacolod, 26 in Ilocos. Pangasinan, 26. And in Baguio, at this time of the year, it is 18 degrees. Ayan. Ano nakikita niyo dyan na hindi ko nakikita?
0: Yung comment ni Tita Mitch.
1: Ah.
0: Tawa siya. Ha ha ha. Kuyukot. Naalala ko tuloy yung one time na pumunta daw siya sa Central.
1: Ah.
0: Diyos ko po, December nun.
1: Ah.
0: May nakita akong nagpapapicture dun sa giant Christmas tree. May okay. Edad na yung outfit. Naka-tube top at naka-mini skirt. December nun, medyo malamig. Is ganda talaga. Kaya lang... ang sagwa kasi may mga edad na.
1: Galing kay Tito Mitch yan, ha?
0: Oo, hindi sa amin yun.
1: Galing sa amin yan.
0: Nagsusot pa ng ganun, pinagtitinginan sila ng mga Chekwa. Ay.
1: Huwag kasing ganun eh, di ba?
0: Parang...
1: Okay. Sa lahat ng ating mga kasama. Uy.
0: Uy, yun, nagkukuyukot shirt si Tin yan.
1: Nagkukuyukot shirt si Tita Kerry. Favorite word niya yan, eh, kuyukot. Ay, binabati ko lang yung aking isa sa mga fina-follow kong page, si Froy at saka si Jerry. They're very, very, ano, very, ano ba tawag dito? Colorful yung kanilang mga pinopost. Pinost nila ngayon, Hong Kong sneaker sale sa Adidas daw sa City Gate outlets. Buy one, get one.
0: Ah!
2: Yeah, my mom sent it to me.
0: Buy one, get one.
1: Si Froy and Jerry.
0: Lapit na birthday ko, Chief.
1: December ka pa eh.

0: Eh, napabili siya nung time na yon. Dahil sumakit na naman yung paa niya. Di sinuot niya nung isang get together.
1: Kailan kaya ako magiging ganyan? Yung alam, parang pagka sumakit yung paa, kailan new shoes?
0: Bo, dito muna pakinggan mo. Nung nakita niya yun, yung mismong binili niya na ako mismo na sinabi ko, palat niya. Pare, okay pala itong sapatos na inintroduce mo sa akin. Ganun yan. Ayaw niya yung ano eh. Kunyari, pakipot pa siya, ayaw niyang bilhin yun.
1: Kaya, konting diba, push lang pala.
0: Ha?
1: Konting push
0: oh,
1: lang.
0: Kaya nga nung isang beses, di ba? Natuklap yung sa sapatos niya. Hanggang ngayon, sinusuot niya pa rin yun. Kasi may, ano daw yun eh. May,
1: sentimental value.
0: May moral value.
1: Moral value. Di ba nga yung paggawa niya dun sa sapatos na yun, mas mahal pa.
0: Mas kesa. Mahal pa dun sa bumili siya ng bagong sapatos. Pero, di mo napansin, ginastify niya yun.
1: Mm.
0: Sinabi niya, maganda balat nito eh. Kaya minsan kailangan kausapin mo to kasi nawawala yung kanyang moral value eh. Lalo na pag sapatos ang pag-uusapan. Anyway, all the way from Cainta. Nag-uulan ba dyan? Tatanungin ko pa naman sa kanya ano nangyari sa... Hindi, pabatiin na muna natin. Kasi hindi ko siya marinig, hindi ko pa suot yung aking earphones. Eh. Please welcome all the way from Cainta, ang inyong Tita Carrie.
2: Yes, ayan ako, magandang gabi po sa inyong lahat. Mayong gabi sa inyong tanan, Diyos, manalabanggi sa inyong duga, boss, na imbag nga rabi ka na kayo, amin, masanto siya labi, itse kayo namin, maya pabengi kay kayo nga, good evening at salitang Arabic, masahal care. Buenas noches, señorita, señora, señor, es muy poco poco, es muy tanggal de coco, no puede ganar boca, porque grande ba, strawberry, charmalite, nung ko po to, buenas noches, buonasera, mi amigo, mi amiga, mi amici. Ayan, sa ating po mga Dabarcads, TGIF na naman, thanks God, it's Friday, of course. Sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kapananid, kabatchmate, at sa ating mga kapwa overseas Filipino workers, around the world, saan mang solo kayo ng mundo naroon ngayon, good morning, good afternoon, good evening from Cainta, Rizal, Philippines, ang inyong Tita Carrie.
0: Hindi, okay na yan.
2: Isang maulan.
0: Ano, malakas yung ulan o ano?
2: Kanina malakas, nawalan pa kami ng kuryente.
0: Oo, nag-text siya sa akin eh. Ano naman yung message mo? Wala kaming kuryente, tapos susunod, ay salamat, may kuryente na kami. Wala pa yata ang 5 minutes yun eh. Sabi ko ha, saan ba paniniwala ako dito na wala kayo ng kuryente o no, may kuryente na kayo?
2: Buti nga saglit lang.
0: Oh, ganyan kagaling ang Meralco ngayon. Oo. Ilang araw pa bago na palitan yung transformer?
2: 2 weeks.
0: Kita mo? Ngayon, alam...
2: Then 2 weeks na walang ilaw yung si Chip.
0: Siya lang ang walang ilaw.
2: Siya lang.
0: Ah, kasi na ano yung kontador niya, no?
2: Yung kontador niya, nasunog eh.
0: Okay. Tuloy-tuloy tayo sa ating programa sa araw na ito at 8:22. Meron tayong loving Leor. Ay, Tita Carrie.
2: Oh.
0: Ngayon pa lang siguro, ngayon ko na siguro i-announce, no?
1: Mm.
0: Ha? Ngayon yung sa Central, ano?
1: Yes.
0: Okay. Last week, nag-ikot na po ang Food and Environmental Hygiene Department. Kasama po yung ating mga kasamahan sa konsulado. Nagbigay na po sila ng leaflets at flyers. Pakinggan nyo na maigi ito, ha? Kasi... lalong-lalo na doon sa mga nag... Hindi na, feeling ko kailangan sabihin ko na ng totoo to eh. Yung mga nagsa-sideline. Okay? Yung mga nagbebenta dyan. Yung nagmamanicure, pedicure dyan sa may... ano tawag dito? Sa may Giordano. Diba?
2: Oo, sa square.
0: Tapos doon sa panicure, pedicure. Basta kung nasaan kayo, minsan nasa gilid po yan ng... doon sa underpass. Diba? In between... Yan.
2: Diyan sa Chaitin Road, doon sa subway.
0: Correct. So, pasensyahan na lang tayo sa Sunday pag nasampulan ho kayo. Dahil nagkabit na ho sila ng mga cameras diyan sa lugar na yan. Ang implementation niyan,

0: is this Sunday.
1: Ah, so nag-ikot-ikot lang muna.
0: Yes.
1: Para magbibigay ng
0: babala. Warning. Babala.
1: Sa ating anong sa inyo.
0: Correct.
1: Sinabi natin kahapon yan.
0: Yes,
1: eh.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: At humihingi rin po ako ng audience sa Food and Environmental Hygiene Department na makapanayam natin dito para ma-explain. Good. Ma-explain ng at mausisa itong ano na ito. Paano tunan nila itong issue na to. So sa Sunday, lahat ho ng black spots, alam nyo na yon. Yung black spot dyan sa mga kilayan. Dyan sa harap, sa may bandang gilid lang ng Jollibee sa Central.
1: Oo. Diba? Machempohan ko, no? Nagkikilay ka, natanggal mo, tapos bigla ang hinuli, hindi na ba ibabalik yun?
0: Oo. Hindi, mas matindi yun. Yung habang inaano ka, yung hinuli ka, tama-tama, dun mo palang kukunin ng gano'n, no? Eh, napadami. Napadami? Oo, oh, di ba? Oh, di, syempre, di ba, gamit mo nun pa, ano yun eh, ano ba yung gamit mo doon? Yung sinulid eh, di ba? Sinulid.
1: Ginagano na yun.
0: Di ba? So, base doon, kung ito lang, sasabihin ko na sa inyo, ipagsabi nyo na lang sa lahat ng mga kasama nyo. Sabihin nyo, nang galing sa akin. Okay? With the, ano to, with the blessing ng ating migrant workers office, si Sir Danny mismo ang tumawag dito sa akin. Kaka-receive lang nila ng text ngayon-ngayon lang. So, kung kayo ha, hindi pa nakarinig nito, naku, mahirap yan, ha?
1: So, ano sabi?
0: Hindi, talagang dadamputin na nga daw sila.
1: Dadamputin?
0: Oo, may mga ano na eh, may mga cameras na daw eh.
1: So, ibig sabihin, yung ibinigay nila na mga flyers noon at nag-ikot-ikot nung last Sunday, nagbigay na yun ng babala.
0: Yes. Hindi na namin kailangan pang ulitin sa inyo dahil babala na yun eh, di ba?
1: Yung mga naglalako, nagtitinda, nagmamanicure, pedicure.
0: Correct.
2: Nung last Sunday.
1: Nagmamassage, nagihilot.
0: Ano last Sunday?
2: Nung last Sunday, I went to lunch with, yun nga, si Tita Lulu. And we had lunch in a place near Exchange Square. On the way there, ang dami kong naririnig na nagbebenta ng ano, ng ube, mani-mani dito. Doon sa ano, doon sa may, sa Exchange Square mismo, yung sitting area. Sabi ko naman, parang ginawa nilang palengke to. Nagsisigawan pa sila, ube-ube dito, mani-mani.
0: Ngayong, nung Sunday na ngayon, galing din ako ng isang company after the interview eh. Nagbebenta sila ng mainit pa yung mais eh.
1: Eh diba nung nag-event tayo dyan, nag-event nung this ano lang, last June. Nagtitinda pa nga, nagtitinda ng pamper, ng ano, ng ano tawag dito? Ng panty liners, ng pamparegla, di ba? Merong nagtitinda ng nilagang mani, basang mani.
0: Kaya nga, so hindi na ho nila ito tolerate yan. Hong Kong, isang beses lang magbibigay ng babalayan. So kung kayo mahuli, pasensyahan na lang tayo.
1: Oo, yun, sana yung tigas ng ulo natin at saka yung doble pag-iingat ninyo na wag naman kung masyado kayong ano, ang lalakas ng loob ninyo na oo nga alam natin ang nasa ano ninyo, kumita ng extra, no, makadagdag kahit papaano sa inyong ano kinikita. Pero alam naman ho nating may batas, alam nating bawal, alam natin na pwede tayong mahuli, makasuhan. Eh bakit nyo ilalagay yung sarili nyo sa alanganing sitwasyon?
0: True. So yan na yan.
1: Eh yan pala, nilalagyan na ng mga CCTV, mga camera. Mas lalo hong delikado. At saka hindi lang ho yan, ha? Even ho ngayon na mga, ano, sa mga malls ngayon, huwag kayong kakasiguro sa mga gwardya-gwardya dyan. Pwede ho nila kayong isuplong.
0: True.
1: Lalo na dyan sa worldwide.

0: Talamak dyan.
1: At saka, ano na naman? This weekend is sweldo weekend. Ingat na naman kayo dyan. Dukot na naman yan.
2: Hindi ko naman sweldo kayo. Okay lang ako. Ah, wala nga pala akong wallet kaya okay lang ako.
1: Nadukot na yung wallet.
0: Alam mo, sa totoo lang, mahirap po itong ginagawa ng ating konsulado, ng Food and Hygiene Department, na kung saan ho, imagine niyo sa sobrang nila, kabaitan. Diba, nagbigay pa ng ng mga flyers, nagbigay pa
1: gumasos
0: ng mga...
1: Gumasos pa nga eh, di ba? Extra gastos yan eh.
0: Umiikot pa sila, yung mga opisyales. Hindi ba tayo nahihiya nun? Wala talaga tayong hiyaan na sa kanila?
1: Hindi, tsaka yung sa akin, tingnan nyo na lang, Tita Kerry, pati yung mga ibang lugar na nga, di ba, tinatagalog na nga eh.
0: Oo.
2: I think it's also because yun,
0: eh. Nilalagay doon.
2: I think also sumobra na tayo eh. Like in the past naman, like let's
1: tolerable
2: say
1: 10,
2: 15 years ago, we always see that eh. Pero there was still ways for us to walk clearly doon sa mga daan.
1: Ngayon din eh.
2: Ngayon sobra na eh.
1: Naglalatag na sila eh. Oh.
2: Talagang sa sobrang kabaitan ng Hong Kong. Like yung parang they gave you food to eat, but you ate the hen. You bit the finger.
1: Tsakang wala nang pakundangan na. Wala nang hiya talaga.
0: Bastusan ni masyado.
1: Harap-harapan eh.
0: Harapan na. Talaga nakakahiya naman noon. Well, at nakawawa din naman ho yung nadadamay sa inyo na matitino, maaayos. Nandoon yung disiplina.
1: Hindi na tama.
0: Eh kayong
1: talaga.
0: Mga walang magawa na hindi na natin mabigyan ng katwiran eh.
1: Wala na. Ako sa akin wala na.
0: Nung una talaga maanumpong pa na
1: matitiis mo pa eh.
0: Mga kailangan. Pero nung dumami, na sobra na, hayaga na masyadong, binabastos nyo na masyado yung mga opisyalis, yung mga napapatong...
1: Tsaka yung pamahalaan na eh, di ba? Yung iba nga dyan, nung isang beses, pumunta ako ng central eh, sa maagang time. Laki-laki ng bag ng babae eh. Akala ko, may pipick-upin lang siya sa central, tapos uuwi siya. Hindi ho, laman ho yung binibenta ko. Eh ako mismo eh, ang laki ng bag eh, yung ganyan, yung malaki talaga. Ako mismo nahirapan ako, tinulungan ko pa na ilagay doon sa MTR. Only to find out na nandun na sa MTR, sir, maraming salamat. Ha. Sabi ko, uwi ka ba? Hindi ho. Bebenta ho yan eh. May mga nag-order na. Imagine mo ganunin ka. Wala na lang talagang pakundangan. So ito ngayon, sabihin na namin, babala na ho sa inyo ito. Alam nyo kung saan yung mga black spots na yan. Hindi na ho magdadalawang isip ang Food and Hygiene, di ba? Department. Na hindi kayo hulihin. Bakang masakit lang dyan, baka kasama na rin yung pulis.
2: Most likely.
0: Totoo yan. Eh yung iba dyan, pumapalag pa, diba? Sila pa yung mga matatapang. Nakikita mo yung iba, talagang nakikipag-away sa pulis.
1: Exactly.
0: Eh, ganun, alam naman nilang sila yung may kasalanan.
1: Exactly.
0: Kaya ang daming mga nagre-react. Sabi ni Romero, pasaway, Justin, pasaway talaga sila. Tapos, may nang-aaway pa, nakikita sa video, may nagtitinda pa ng nilagang mais. Ay, naku.
1: Watch out na po. 8:33, kami po'y babalik. Makalipas lang po ang ating paalaala. Ang ating liham sa araw na ito, mula kay?
0: Maribet na lang, huwag ng bet. Kasi baka maiba pa, malagyan ko pa ng log eh.
1: Okay. Maribet! Bet. Sa pagbabalik po natin, at huwag na kalilimutan, alas 9 hanggang alas 10, kayo at ang konsulado, Raymond Ramos, Pag-ibig Fund.
3: Metro Plus Weather.
4: It will be mainly cloudy with a few showers. Weather will be hot with sunny intervals in the afternoon, and there will be isolated thunderstorms later in the day. Current temperature stands at 30 degrees and relative humidity is at 80%. The outlook. There will still be

0: kong lalaki na may sakit po noon, matagal ko po siyang inalagaan. At nung mamatay po ito, sa kanila po ako nalipat. To God be the glory, at wala akong problema sa aking mga employer, pati po sa partido ng babae, ay okay po ako. Tuwan-tuwa nga po ako taon-taon dahil malaki po ang aking license na nakukuha. Wow, buti ka pa, sana all. Kapag Chinese New Year, at kahit po sa pag-utang sa bangko, ay hindi ko po nagawa dahil sila rin naman ang nagpapautang sa akin. Kapag nagigipit po ako, salary deduction na lang kada buwan. Kaya awa ng Diyos, Tita Kerry, isa ako sa mapalad na OFW sa Hong Kong na hindi nakaranas maharas ng kolektor. Dahil sa 12 years ko rito sa Hong Kong, isang beses lang yata ako nakapag-load noon. Ay, buti ka pa. Kami ni Chip madalas.
1: Dalas? Hindi ako, sinasama mo pa ako. Akong ginagawa mong guarantor. Ano ka ba?
0: Ang hirap. Change topic tayo.
1: O, kita mo, change topic ka bigla.
0: Ang hirap ng malayo sa pamilya, Tita Ken. Totoo yan. Kaya bumabawi na lang ako kada bakasyon ko. Lalo na, almost 2 weeks ako palagi every year. Bitin, pero okay na rin. Basta sinasamantal ako ang stay ko sa piling ng pamilya ko. Lalo na sa aking mga anak. Ang problema ko lang palagi, Tita Kerry, kapag uuwi ako, ay ang asawa ko na may pagka old passion. Minsan o kadalasan, walang kibo. Parang tuod kahit sa anong bagay. Pati doon. Minsan nga, magtatalo pa kami niyan sa video chat namin kapag natawag ako sa kanila. Dahil pwede naman niyang desisyonan ang isang bagay o issue, problema sa mga anak ko, bakit ako pa ang tatanungin at bakit ako pa ang kailangang magdesisyon? Maraming ganyan. Parang pako ang asawa ko. Ganun. Kailangang pukpukin para bumaon ng konti. At least bumabaon, di ba, pag pinupukpuk. Good yun. Ay, nako. Ano ba yan? Erase yun, erase. Para bumaon ng konti, ayun, ang sasabihin ko. Madalas kaming magtalo, Tita Kerry. Kaya lang, inistalo. Kasi kahit daldal ka ng daldal, siya naman, walang kibo. Di mo tuloy alam kung ano ang nasa loob. Galit ba? Naiintindihan ka ba niya? O hindi? Kaya pati mga anak ko, yun din ang reklamo. Ako ba ang kailangan mag-solve ng problema nila? Ganung wala ako doon? Minsan at kadalasan, parang torture sa akin yon. Lalo na kapag dumarating ako for vacation. Dahil minsan yan, susundo nga sa airport, pero hanggang nasa bahay kami, ito ha, susundo nga sa airport, pero hanggang nasa bahay na kami, parang hindi kami mag-asawa. Ako ang daldal ng daldal, pero siya, wala lang. Kayo kasi ang house speaker. speaker of the house sa bahay. May trabaho naman siya, Tita Kerry. Okay siyang provider o padre de familia. Yun naman pala eh. At magkatulong naman kami sa paggastos sa bahay. Yun nga lang, kadalasan lamang ako. Pero sa akin, wala yun. Di ko lang alam sa kanya kung nasasaktan ang ego niya o ang pride niya.

0: Di ko naman sinusumbat yon, Tita Carrie. Dahil mag-asawa kami. Dapat magtulungan lang, di ba? Minsan, gusto kong buksan ang topic na yan sa kanya. Pero parang useless lang din eh. At maiinis ka lang pag ikaw ang salita ng salita. Tapos, siya wala lang. Kaya maging mga anak ko, naguguluhan talaga sa kanya. Nagkaroon kami ng Mr. Cotty Carey ng mainit na diskusyon na di ko pwedeng palagpasin talaga. At talagang maaminin ko, Tita Carrie, uminit ang ulo ko. Nung last na uwi ko kasi, nagtanong siya sa akin kung may lalaki daw ako sa Hong Kong. Dahil marami daw siyang nababalitaan, lalo na sa Facebook, panonood niya kay Tulpo, na OFW nagluloko. At yung mister ang nagre-reklamo. Ilan daw domestic helper sa Hong Kong ang ganon na kahit may asawa na, pumapatol pa at nagpa-file ng divorce sa Hong Kong para makapag-asawa. Yung iba naman daw, nag-video pa ng kalandian. Maraming ganyan. Nang marinig ko yun sa kanya, Tita Carrie, parang umakyat ang dugo ko sa ulo. Nasigawan ko siya. At sabi ko, baka ikaw ang nagdulo ko dito. At di ako. Dahil kahit dumayo o umatin sa mga gatherings, party ng mga kaibigan ko, iwas ako nun. Dahil may alaga nga akong matanda na may sakit at di pwedeng iwan. Kaya nakapagsalita ako ng di maganda sa kanya at sa totoo lang, pinagsisihan ko yon, Tita Carrie. Last year, August 29, nagpakamatay ang asawa ko. Nabigla ako sa pangyayari at halos di ako makapaniwala na gagawin niya yon. Wala siyang sulat na iniwan. Devastated ang mga anak ko. Kailangan ko pang kumuha ng psychiatrist para sa tatlo kong anak dahil sila ang nakakita sa tatay nila sa kwarto na wala ng buhay. Umuwi ako agad noon, Tita Carrie, at nagpaalam ako kay amo. At sa airport pa lang, iyak na ako ng iyak. At halos mawalan ako ng malay tao noon. Sa eroplano nga, gusto kong sumigaw sa sama ng loob na bakit ginawa yun ng asawa ko. Up to now, Tita Carrie, mag-iisang taon na siya. Hindi pa rin ako makapaniwala at di ko ito matanggap. At baka sa pagbasa mo nitong sulat ko, nasa Pinas ako para sa pagbababang luksa namin. Huli na para pagsisihan ko ang lahat. At alam kong kaparte ako sa pagkawala ni Dong ng aking mister. Paano kong mapapatawad ang sarili ko? Ganong alam ko na yung pag-aaway namin ang dahilan. At yung binitiwan kong salita sa kanya siguro ang nag-udyok sa kanya para gawin yon. Hindi ko alam ang gagawin ko, Tita Carrie. Di wala siyang sulat na iniwan, wala siyang pinagsabihan ng problema niya, maging mga anak ko, walang alam na dahilan para gawin ang papa nila yon. Dahil hindi naman nila nakita ang pag-aaway o pagtatalo namin ng papa nila. Napakasakit. Di ko alam ang gagawin ko, Tita Kerry. Paano ako mag-uumpisang muli? Paano ko malalagpasan ito? Sana mabasa mo itong sulat ko sa lalong madaling panahon. At salamat sa pangunawa at sa iyong advice sa akin. Yours truly, Maribet of Laguna. Ay.
1: Napakasakit naman pala, no?
0: Pero masakit naman, po ito.
1: Pero mahirap. Naman, mahirap mo namang sisihin yung sarili mo ng doon sa sitwasyon na yun. Na lalong-lalo na wala ka naman, wala naman. Sabihin na natin, yung inyong konting tampuhan eh, may not have caused that. Di ba? Maaring siguro na hindi lang siya naging expressive sa nararamdaman niya nung time na yun. Di ba? Banggit nga niya, medyo napakalamig niya, di ba? Nung umuwi siya, na parang yun yung parang lagi sila nagdidiskusyon tungkol sa mga ganitong paraan. Pero mahirap mo naman...
0: May ganun lalaki talaga eh.
1: Mahirap mo naman sigurong ano yun, na sabihin na ikaw yung may kasalanan. Diba? Wala namang iniwan na, kumbaga, na pag-uusap ni, na ano, pag-uusap.
0: Hindi sa mga anak, hindi mga nagsabi anak, ng problema.
1: So,
0: wala eh. Ni, kaya ano siya eh. Kaya malaking ano sa sarili niya dahil iyon nga, di bali man lang daw kung may pinagsabihan eh ng problema, pinagsalitaan, di ba? Na i-share man lang. As in, wala eh. Even sa kamag-anak yata nung lalaki, wala eh.
1: So, mahirap isisi sa kanyang sarili yun. So, ngayon, no, naka-umuwi na naman siya para magbabang luksa, di ba?
0: Yeah, sa 1 year.
1: So, paano mo hahayaan na yung ganong sitwasyon na hindi klaro sa'yo yun? I think, time will tell, di ba? Diyan sa sitwasyon na yan. Para maliwanagan siya, hindi man ngayon, siguro sa future. Napakabigat naman.
0: Sabi nga ni Tita Cora, magandang gabi sa ating lahat, ano? May prayers, Maribet, no? Sabi naman ni Tita Agnes, kaya mahirap ang tahimik kasi mahirap basahin ang saloobin nila. But don't blame yourself,
1: yun ang,
0: Maribet.
1: Ano dun, eh. Oo, yun ang pinaka-importante dun. Hindi mo pwedeng isisi yung maaaring ginawa o pinagmulan nung kanyang desisyon, di ba? Na iklian ng kanyang buhay sa sitwasyon na ganyan.
0: Tsaka torture din sa mga bata eh, no? Kung dadagdagan pa natin yung problema, no, sa mga bata at ikaw maaapektuhan, mahirap lalo yun.
1: Agree. Wala ba siyang nabanggit kung ilang taon na silang, kumbaga, ilang taon na siyang OFW? Wala siyang nabanggit eh, no?
0: 12 years siya.
1: 12 years.
0: Sa Hong Kong.
1: Pero
0: isang employee, ano? Nauna siya doon sa matandang lalaki na tatay nung amo niya ngayon. Tapos kinuha siya.
1: Pero hindi niya nabanggit kung ito yung 12 years, yun lang yung panahon na naging OFW siya.
0: Yes,
1: oo. Hindi niya nabanggit yun.
0: Hindi niya na...
1: Ano, so kagaya na sinasabi natin, mahirap bigyan ng ano yan, ng kumbaga desisyon kung anong kung saan nanggaling yung problema. Huwag na nating usisain yun. Sa siguro sa panahon, malalaman din natin kung ano yung punot dulo ng lahat, pero for the time being, ang kailangan nila talagang mag-anak ay healing. 'Di ba?
0: Alam niyo, gusto ko lang linawin din ito, ay kumakalat na ano na mga fake news, ha, na galing daw sa konsulado.
1: Oh, nag-post nga, no, yung consulate
0: ng Pilipinas sa Hong Kong. Sana maiano to, no, na yung about ano rin yung ginagawa ng ating mga kababayan. Wala akong pinalalabas na advisory ang Philippine Consulate. So mamaya po babasahin niya ni Kuya Mike. Much better na maiparating natin dahil fake news na naman 'yan. Maapektuhan na naman ang mga kapamilya nila dito sa Pilipinas.
1: Kilig kasi
0: dahil sa mga fake news. So sa atin naman, Maribet, no, una sa lahat, salamat sa iyong pagsulat at pagtitiwala. Dalangin ko na sana ay magabayan ka ng ating Ama sa Langit, ng ating May Kapal, at mapatawad mo na ang iyong sarili.

matanggap mo ang pagkawala ni Dong ng iyong mister. At anuman ang dahilan ng kanyang pagkawala, please, huwag mo nang isisi sa sarili mo. You need to accept everything. Hindi makakatulong sa iyo na pahirapan mo pa ang sarili mo. At di natin maitatama ang pagkakamali, lalo na sa nakaraan. Nangyari na ang di dapat mangyari. Palayain mo, maribet ang sarili mo dito. Dahil kung hindi, ikaw ang nagkukulong sa sarili mo. Kawawa ang iyong mga anak. You have to be strong. Paalala lang natin sa ating mga kapatid na naway maging aral ito sa atin na ang bawat salita na ating bibitawan ay pag-isipan sana nating mabuti dahil mas matalas ang dila kaysa sa punyal o sa patalim. Ang bawat salita, lalo na kapag ikaw ay galit, di mo na mababawi pa ang mas masakit. Lalo na doon sa iyong pinagsasalitaan o pinagsasabihan. Kaya, please lang po, kaiingat po tayo. Sana, lalo na ngayon, Maribet, ano, isipin mo mga anak mo, mahirap sabihin, madaling makalimutan yan, but you have to move forward. Walang may gusto na mangyari yan kay Dong sa mister mo. Naging mahina lamang siya sa pagtanggap at naig ang tukso ng diablo sa kanyang pag-ibig. Mahirap po talaga ang lagay ng ating mga overseas Filipino worker dahil lamang sa gawin ng iba at sa mga maling balita na kinakalat at nilalakat pa ang iba. Ganong iinan lang sa dami ng overseas Filipino workers sa mundo ang gumagawa ng ganito o nagagawi sa maling asal. Dahil alam ko pong sa isip at sa puso ninyo, mahal nyo ang inyong pamilya. Hindi solusyon, take note, hindi solusyon si tulpo para ka doon magsumbong at ibando ang iyong baho sa buong mundo. At kayo ay maging viral at pag-usapan. Ang problema sa pamilya ay pinag-uusapan. Nire-resolve ninyo kayo mismo sa loob ng inyong family. Magkaroon nawa tayo ng dignidad sa ating sarili. Anumang sigalot, anumang problema, ay dapat po itong inuupuan, dapat po itong pinag-uusapan ng maayos. At dapat tayo muna, higit sa lahat, ang magresolba ng mga problema. Marapat na tayo ay magdasal, kumuha ng kanyang pagpapala, paggabay. Maribet, ito ang gawin mo, no? Please pray. Kumuha ka ng pagpapala at paggabay nang hindi ka maligaw. Dalangin ko, Maribet, sana'y gabayan kayo ng poong may kapal. Just pray, Maribet, and seek the guidance of the Lord. Muli po, ito ang yung Tita Kerry na nagsasabing, sa bawat tanong ay may sagot, sa bawat suliranin ay may kalutasan. Arrivederci. Babu, I love you all. Ang susunod po sa atin, kayo at ang Consolado.

0: konsulado.
1: Paano ba kumuha ng SPA?
2: Nawala po yung passport ko. Ano po ang procedure?
3: Paano po ba ang computation ng NS na 5 years and 4 months?
0: Yan at iba't iba pang mga katanungan bibigyang kasagutan tuwing ika-apat na Biyernes ng bawat buwan. Dito lamang sa Pinoy Tayo San Man. Sa kayo at ang konsulado.
4: Balik po tayo sa ating programa, second hour po natin on a Friday, the final Friday for the month of August. At every final Friday of the month of August, of course, makakapanayan po natin ang ating mga kasama sa konsulado. But before I introduce yung kasama natin today, gusto ko lang po basahin itong advisory na ito. No? This was released today, the 28th of August. Ang hirap kasi sa inyo, hilig niyo maglabas ng mga advisory. May sarili kayong advisory, di ba? Nakikinig kayo dapat sa consulate, hindi advisory ninyo. Okay, so ito ha, para klaro, mula sa konsulado, fake post issued di umano ng konsulado. The Philippine Consulate General in Hong Kong reminds sternly, kamay na bakal. Okay, binabalaan po ang kung sino man ang gumagamit po against the name, seal, other symbols ng Philippine Consulate General without authorization, and advises all Filipinos in Hong Kong to be more careful in consuming information on social media and avoid spreading fake posting mga balibalita na wala naman pong katotohanan na ini-issue daw di umano ng Philippine Consulate General dito po sa Hong Kong. The Philippine Consulate General stresses that it will not divulge personal information to public without the data owner's consent. Okay? In all social media posts, in compliance with RA number 10173 or the Data Privacy Act of 2022 and the Personal Data Privacy Ordinance. Moreover, the Philippine Consulate invites Filipinos to its office on working days during declared holidays for mediation, amicable settlements, or disputes only through direct contact with the parties concerned and never through public notices on Facebook. Okay? Kung gusto niyo pong magkaroon ng reconciliation or conciliation, bukas-bukas po ang konsulado. Nire-remind ko lang po sa inyo yan. Okay? Bukas po sila, bukas, mula alas 9 hanggang alas 12 lamang. Yung magtatanong, pwede ba sa hapon? Magbasa ho tayo dahil hanggang 9 to 12 lang po. Okay? Special ho yan. Okay? Kagaya na kasama natin ngayon, special ho. Special ho ito. Okay? Dahil yung iba dito hindi pa pinapanganak, special na sa akin to eh. Magkasama ho. Sobrang tagal na ho namin magkasama nito. Kaya nga nung tinanong ho siya, ano bang question? Hindi na kailangan. Alam ko na yung... Baka gusto nyo, personal ko pang tanungin to eh. Sama po natin ngayon ang punong-puno ng pag-ibig. Okay, Raymond Ramos.
5: Thank you po, Kuya Mike. Maraming salamat sa imbitasyon uli at maraming salamat sa mga nakikinig, no, sa tagapakinig ng PTS. At ngayong nandito po ang pag-ibig find, sana na po'y maibalikunin natin yung mga dating tanungan
4: sa
5: bagong programa ng Pag-ibig Fund.
4: Okay.
5: Thank you po.
4: Explain mo muna sa kanila, lalo-lalo sa mga baguhan, yung mga, yung ano ba yung meron ang Pag-ibig Fund specifically?
5: Okay, ang Pag-ibig Fund po is twin mandate po yan. Ang mandato kasi ng Pag-ibig Fund is yung savings and pag-acquire natin ng pabahay. Yan po, dyan ho nag-evolve ang Pag-ibig Fund. Pero sa mga nangyayari pong kaganapan sa kalagayan natin ngayon, may mga nadadagdag pong mga bagong programa. Pero ang Pag-ibig Fund po ngayon, ang katayuan sa Hong Kong ay laging nasa taas na ho tayo ngayon, lalo-lalo na yung ating MP2 savings na nagpapa...
4: Grabe kayo magbigay, ha?
5: Continuous kasi. So, actually, lahat ng dividends...
4: Hindi siya sabi niya, continuous kami magbigay.
5: lahat ng dividends kasi niyan, lahat ng kinita ng Pag-ibig Fund, binabahagi as dividends sa mga membro. So, maraming salamat sa tulong din ni Kuya Mike. Kasi from the start nga po, eh...
4: Nakasama na ka tayo nun eh. Wala pang ang Pag-ibig 2 eh. Wala pang P2 eh.
5: Unang Pag-ibig pa lang. Nandito na po kami
4: nun. Eh, itanong lang natin kasi yung mga baguhan na ang alam lang nila yung basic Pag-ibig. How do they actually be part of P2?
5: Okay. Kadalasan kasi lahat ng dumarating nga dito may regular savings na tayo. Yun yung pag-ibigwan na tinatawag natin. So, yung MP2 natin, before sana tayo maka-join ng MP2, dapat may active na hulog tayo at least 6 months before tayo maka-join ng MP2. At yung pag-ibigwan nyo naman, yan po yung ating ipon pang retirement. No, sa edad na 65. Option to withdraw natin 60 to 64. Ang interest rate po natin ng pag-ibigwan is 6.72. No? So, yun ang interest rate natin last year. And ang ating MP2 last year ay kumikita na po siya ng 7.12. Tax-free po yan. Ang contribution natin sa pag-ibigwan, 400 pesos. Ang savings natin ng MP2 is 500 pesos minimum po yan.
4: So, itong MP2 na to, dahil meron siyang, ano siya, di ba? Kakibat ng, kailangan meron kang P1 bago ka makakuha ng P2, maka-open ng P2. No? At saka ito, more often than na, tinitingnan siya as an investment tool.
5: Yes. Oo.
4: So, ilang taon na ba yung P2?
5: Nag-start po ang MP2 ng 2015.
4: Wow.
5: 2015. So, marami na po tayong mga membro na nakapag-withdraw na. Nakapag-withdraw na at nagpapatuloy uling mag-open ng MP2 kasi nga po, compared naman sa time deposit, talaga napakalaki ho ng dividendo ng Pag-IBIG Fund.
4: Which ano yung last, anong last dividendo?
5: 7.12.
4: Ano naman, nakakainis.
5: Tax-free po yun.
4: Oh. Hindi pa siya pinagpapawisan yan, ha? Oo, meron lang gusto lang bumati sa iyo, sabi niya dito. Good evening po, Sir Raymond.
5: Yes.
4: Isa po siya sa pinakamatsaga at mahaba ang pasensya na paulit-ulit-ulit na mag-explain.
5: Maraming salamat po at kung sino man po kayo, sana'y mabalikan niyo po kami sa Sunday.
4: Oo, may pakapit na ko si...
5: Makabawi man lang sa
4: iyo. Yan, si Tita Dory.
5: Ay, yes,
4: ayan, sabi niya nga dito, I enjoy my dividends yearly with my multiple MP2 accounts. Yes, eh, siyempre, ini-encourage natin yan, ano? Dahil kung hindi naman kayo bihasa sa paglalagay ng inyong ikangay ng mga savings niyo sa mga iba't ibang instrumento, ito safe bet na to. Wala naman ho kayo makukuha ng ganyang kataas.

0: from the previous year, 7 point something 7. Na, itong, wala, dahil yung susunod 7. Last year, mga ganun din eh, di ba? Wala ho kayo makukuha. Dahil kung gusto nyo, kung ayaw nyong bumaba at kunan pa kayo, ay tax-free yan ha?
1: Yes,
0: tax-free. Walang withholding yan. O kung gusto nyo, ilagay nyo na lang sa unan nyo, pampataas, pampasakit ng liig yon.
1: Para sa amount na investment na 500 pesos ha, initial, maganda at mababa na siya.
0: Pero ngayon, kagaya na nabanggit mo ngayon initially kanina, na tungkol nga dito sa mga ganap na nangyayaring sakuna sa atin, ano ha?
1: Mm-hmm.
0: So, ano yung, kasi meron din kayong mga, ika nga, ay tulong, di ba, na pwedeng, kumbaga, kunin ng ating mga kababayan through pag-ibig.
1: Yes.
0: Ano yung mga, ano yun?
1: Okay, meron na ho tayo nung, kasi kagaya nga nung nangyari nung sa Middle East, no? Nag-start na ho tayo nung SAFE program o yung SAFE loan na tinatawag, which is the Special Assistance for Financial Emergencies.
0: Mm.
1: So mga sa kaganapan nga na, let's say, kailangan ho natin ng tulong o financial assistance, meron ho kaming in-offer na SAFE loan, which is 10,000 pesos,
0: mm-hmm.
1: sa mga actively paying po yan, 10,000 pesos. So yan po, within 3 hours, so pwede nyo ma-avail yan.
0: Bilis naman.
1: Actually, yung within 3 hours na to is sa Philippines, no?
0: Mm.
1: Dito sa Hong Kong, palibasa nga yung ating oras
0: location,
1: natin, no?
0: Tsaka
1: yung location, fino-forward namin sa Manila, mm-hmm. within the day. Lalabas po yung 10,000 pesos nyo. Bukod po yan sa multipurpose loan na dati na natin ini-implement. Yan po yung additional loan natin para sa 10,000 pesos po. Then, pangalawa, meron na po tayo nung 10 million na housing loan. Kasi alam niyo naman, ang property sa Pilipinas ay talagang booming, no?
0: Mm.
1: So ang Pag-ibig Fund diyan naman ho talaga nag-iinvest property. So dati ho tayong 6 million, ngayon po ay 10 million na tayo. Tapos ang interest rate, may promotional rate ho tayo na 5.75.
0: Wow.
1: Tsaka 4.5 na interest rate for 3 consecutive years. So ma-avail ho natin 'yan basta actively paying ho tayo ng Pag-ibig Fund. At ang Pag-ibig Fund niyo ho, ma'am at sir, ang contribution nyo, matuloy man o hindi, nakumpleto man o hindi, yan po ay kukunin nyo the whole amount with the interest po.
0: Wow. Paano yung, let's say, yung mga iba na galing sa Pilipinas tapos biglang nawalan ng trabaho, no? Hindi nakapagdagdag nung kanilang ano, hindi na-activate
1: okay.
0: O naging dormant. Paano yun?
1: Sa mga dumating dito sa Hong Kong na let's say hindi na napagpatuloy yung Pag-ibig Fund nila, ina-encourage kong ituloy, no? Pero sa Pilipinas po kasi, once na nawalan kayo ng trabaho, within a year dapat, may file nyo po yung claim.
0: Ah.
1: Para may assistance po kayo makukuha sa Pag-ibig Fund. Within a year. Pagkalumampos po yung 1 year na yon, kailangan nyo na po siyang parang reactivation na. Okay? Pero yung pagtulong, basta actively paying po kayo, within a year, pwede po kayo mag-lump sum withdraw. Basta may 15 years, 10 years. Sa Pilipinas po ito ha. Dito kasi sa Hong Kong, hindi natin applicable po sa Hong Kong. Pero sa Pilipinas, basta may 10 years, 15 years, tapos nawalan kayo ng trabaho within a year, pwede ho kayo
0: pwede
1: mag-file
0: ng claim. Mag-file ng claims. Yes.
1: Kasi mas kailangan na ho natin ng tulong na tayo.
0: Pero yung mga reactivation, pwede pa rin ba yun?
1: Ang reactivation dito sa Hong Kong, kasi maraming nagsisidating na lahat naman ay dumaan sa POA, may first payment na yan eh. So, kailangan lang natin ma-activate, no? Matuloy natin sa Hong Kong para tuloy-tuloy yung ating investment and savings.
0: Parang hindi ko yata nalaman yun. May bago akong hindi na nalaman dito. Akala ko chismoso na ako yung pala. Wala pa pala. Meron, so, pag bago kang alis doon, yes. Automatic na nababayaran mo na yung pag-ibig
1: meron
0: na
1: po na. Meron na po. Which is 600 pesos. 3 months po yun. 3 months po.
0: To cover?
1: Yes. 3 months na po yung nabayaran nyo. So, all you have to do po, kung hindi nyo alam yung number nyo, pasyalan nyo po kami sa konsulado at pakita nyo lang po yung Hong Kong ID para ma-check ho natin lahat ng detalye nyo. At pwede nyo siyang ituloy dito sa Hong Kong.
0: Ayun.
1: Sa amount na 400 pesos na. Okay? Kasi wala naman ng share si employer.
0: Oh.
1: So, kailangan natin parang double your savings, yung share ng employer, tayo na mag-shoulder nun sa amount na 400 pesos.
0: So, in terms of payment na yan, dadaan ka pa rin sa mga banko?
1: Oh, mga payment center natin sa mga remittance
0: sa remittance banko, yes. Pa rin.
1: Yes.
0: Okay. Okay yun, ha? Dapat siguro may sama na rin yan sa electronic bayaran, ano? Para mas madali na.
1: May online payment naman.
0: Meron na, no?
1: Yes, GCash. Oh, yeah. GCash.
0: Oh, pwede na pala eh.
1: Meron na.
0: See? Hindi ko rin alam
1: yun. Talaga.
0: Okay. So, itong sabi nga dito, di ba? Kaya nga po, sabi ni Gail to, ito, panati ko sa, ano mo to, sa Pag-ibig. Kaya mag-download kayo ng virtual Pag-ibig. Tapos mag-

0: create kayo ng account. O, tinuturoan na kayo, ha?
1: Yes,
0: Miguel, tama ho yan. Para makita nyo at ma-monitor nyo yung inyong mga contribution. Ito, si Ana Moscoso, sabi niya dito, ay, Sir Raymond, ask ko lang po, sa December 31, tagal pa nito. Katapusan hindi 2026 to, ha? 2027.
1: Okay.
0: Maturity ko po, paano ko po ma-withdraw pag nandito po ako sa Hong Kong? Pwede ko pa maayos dito kasi gusto ko pong ihulog ulit after my 5 years ipon ko po sa MP2. Ba, talaga
1: yes.
0: Naman ha?
1: So tama ho yan, kung sakali dito naman kayo mag-mature ang contribution, may Pag-IBIG office ho tayo, nasa 29th floor, bukas kami from Sunday to Thursday, 9 to 4. Tapos, dagdag ko na rin ha, every Saturday ho, last month ng Saturday, nagbubukas po ang konsulado. Ang oras lang ho natin nun is 9 to
0: bukas.
1: 12. Bukas po yan. Ha? 29, pasyal ho kayo ng konsulado. Basta, nandun ang Pag-IBIG fund, dalhin nyo lang po yung passbook, dalhin nyo lang po ang passport, tsaka yung banko na pwede natin pagpasukan ng inyong wini-withdrawn pera or investment.
0: Ah, pwede na yun.
1: Yes.
0: Okay. Ito, pwede daw dahil... Ano naman to eh, lagi namang sinasabi ng mga kababayan natin to. Nahihirapan po ako mag-download. Okay? Para makita ko yung aking dividend. Sana may gustong tumulong at magturo kung paano mag-download. Download okay naman yun eh, di ba?
1: Pero download kaya.
0: Pero yung proseso noon, kasi may ano yun, di ba? Username tsaka password. Yes.
1: Ang kadalasan nagiging problema ho kasi natin dito sa Hong Kong, kadalasan isa ang email address nila, which is ang kailangan ho sa registration ng virtual, kailangan natin ng dalawa.
0: Oh.
1: Pero ganun pa man, kung kayo po'y magsasadya sa amin from Monday to Thursday, 9 to 4, wag lang po Sunday. Kasi kadalasan ho, pagka Sunday, ay full pack po talaga ang ating crowd sa office, no? Mahirapan ho tayong mag-assist sa inyo pagka Sunday. Pero kung talagang Sunday lang talaga ang oras na po pwede ho kayo, eh lapitan nyo na ako at ako na ho mag-assist sa inyo.
0: Okay? Kitanyo naman yan, ha? Ano pa yan, ha? Sabay ilag pagkatapos nun. Okay, may nagtanong dito, may limit ba ang first contribution? Ano ibig sabihin kaya nito?
1: Ang minimum contribution kasi sa 1 is 400 pesos. Ang minimum na contribution natin sa 2 is 500 pesos lang. So, maximum yan, it's up to you. Sa MP2 natin ang maximum amount na pwede natin ipasok dyan per account, per account ng isang member is 10 million. Maximum yan.
0: Per account?
1: Per account. Account name po, ha? Per account name na. Hindi na, kunyari, kasi allowed ka hanggang 5 account sa MP2.
0: Ah, pwede ba?
1: Hanggang 5 account, pwede ka sa MP2, pero yung total po nun, hanggang 10 million lang.
0: Wow! Okay, marami tayong... Ito, syempre, maraming... Sa sobrang daming Pag-IBIG na pinamimigay mo, ang daming nag-a-ask eh. Okay, requirement po kasi bago... Oh, yun ang sinasabi niya. 3 months, no? Payment sa Pag-IBIG. Kasama rin pala ang SSS dyan. Okay, yun yung sinasabi nila dito. Okay. Nakapag-withdraw na po ako ng MP2 through online, tapos rekta na po sa loyalty card plus sa ATM. Super bilis po. Lang 13 days lang inabot.
1: Yes.
0: Wow. So, technically, yung sistema ninyo is pretty much, ano na siya, you know?
1: Okay na siya.
0: Stable na siya at saka electronic na siya, no?
1: Electronic na siya, yes.
0: Okay. So, paano yun? Let's say, for example, doon naman sa mga kababayan natin that are coming from here, tapos lilipat naman sila sa Pilipinas. Is there any way na kailangan i-ano yun?
1: Mas madali pa nga po sa atin sa Philippines dahil okay. Kasi mas maraming staff ang Pag-IBIG fund na po pwede mag-assist sa inyo. Dito kasi sa Hong Kong, we only have 3. Ako po, si Miss Nenet, and ang yung ating part-timer na si Miss Giselle.
0: Okay.
1: So, 3 lang kami sa Hong Kong. Pero sa Philippines, don't worry, marami hong branches ang Pag-IBIG office sa Philippines. Marami po kaming staff doon. Kaya.
0: So pwedeng is there ano ba 'yon? Pa magiging self-employed din pa rin siya pagdating sa Pilipinas?
1: Pagka wala na siyang work sa Pilipinas, pwede na siya mag-apply ng voluntary
0: contribution. Na siya.
1: Kasi sa Pilipinas kasi mandatory naman 'yan once may trabaho tayo.
0: Pero dito hindi pa rin siya mandatory.
1: Actually mandatory na tayo.
0: Kasi kung nagbabayad ka ng sa POE bago ka umalis, di that means pa halos mandatory na yun.
1: Mandatory talaga since 2010. Yung nga lang, ang implementation, hindi talaga ganun
0: ka-strict. Kahigpit. Okay.
1: Pero, so, yung nga, the fact na nandito tayo sa PTS,

0: yun. Kagaya nga na nabanggit, ang pag-ibig fan po ay wala ho tayong retro, ha? So ang contribution sa pag-ibig fan is from current month onwards. Mm. Kasi sa pag-ibig fan, ang nakalipas ay nakalipas na. Hindi na pwedeng balikan. So wala naman tayong back payment.
1: Para pa lang.
0: Continuous
1: ano yan,
0: lang.
1: Pag-ibig talaga. Ano,
0: pag-ibig talaga.
1: Pag nawala na yung pag-ibig, hindi na kailangan yun. Mag-umpisa ka na sa bagong pag-ibig.
0: Continuation na lang. Continuation. Nandun pa rin.
1: Naiintindihan mo ha? DJ McCurbs, move on na lang.
0: Move on.
1: Ha? New account. Ganun eh, no? Pero ito pang isa. Sabi ni Tita Dory, minsan po kasi GCash hindi agad pumapasok sa account, especially for the housing loan. Meron tayong nakikinig. Tuwan-tuwa. Ano to? Ex-Hong Kong to. Si Freda. Nakasalukuyan ay nasa Tuscany, Italy na. Okay? So alam niya yung ano mo?
0: From Pag-ibig from Hong Kong to
1: Tuscany. Nasa Italy Tuscany, na siya. Okay. Oo.
0: May hindi pinakmalapit tayong branch mo ng pag-ibig dyan, nasa Milan.
1: Oh, yan.
0: Oo, Europe po yan. So, sila po yung po pwede mag-assist sa inyo pagka kayo may katanungan po dyan sa Europe.
1: Sabi nga ni Tita Edna, speaking about Milan, ito, si Tita Edna, na ex-Hong Kong din yan, nasa Milan na ngayon. Nagpapasalamat po ako sa pag-ibig through my daughter. Nakapag-apply po siya ng pabahay na ngayon ay is plan po niya na iparenta daw yung bahay na yun. Okay, tamo?
0: Good, yes. Oh, diba? Magandang investment ang property sa atin. Actually, yun lang yung booming investment sa Philippines, property.
1: Okay. Tanong ni Gail dito, Sir Raymond, hanggang kailan po yung 3% interest ng 4PH housing loan? Gusto ko kasi magka-avail nun.
0: Yung 3% na 4PH, yan po yan, 30 years po yan. 30 years ang maximum na term ng pagbabayad niyan. Kung makakavail kayo ng 4PH, dapat coordinate yan sa pinakamalapit na munisipyo sa inyong lugar kasi sila ho may listing ng mga property available sa inyong lugar. At ang 4PH na yan, ay dati ho yan, in-offer yan sa low-income family. Pero ngayon po ay nagkaroon ho siya ng word na expanded. Okay? Doon sa expanded na term na yon, nadamay ho ang OFW. Hindi na ho natin pag-uusapan kung anong income dito sa abroad. The fact na expanded ay kasama ang OFW, damay ho tayo dyan. Makita nyo lang po sana sa screen, malaki po ang binaba ng property, binaba ng bayarin pagka 4PH kayo, up to term na 30 years to pay base sa inyong edad at base sa amount na kukunin niyo.
1: Okay, merong tanong tayo dito. Sana meron din pong pag-ibig info session sa Toronto. Meron ba?
0: Dati ho kasi meron ho tayo dyan. Nagkataon lang nung, I think that was 2021, nung pandemic time na sarado. Pero meron ho tayong virtual office na umahawak ng North America.
1: Meron.
0: Virtual office po. North America Virtual Office at pagibigfund.gov.ph 24/7 po. Pwede ho kayo makausap.
1: Dahan. Ulitin.
0: North America Virtual Office at pagibigfund.gov.ph.
1: Yun.
0: Pwede ho sila makontak ko doon. Ang virtual office na yan, ang mamanage po niyan ay ang mga staff ng Pag-ibig Office sa
1: Manila.
0: Manila po.
1: Okay.
0: Virtual office.
1: Sabi ni Malen Magdibay, hello po sir, pwede po bang isama yung hulog ko dati sa company na pinagtatrabaho ko dati sa Pilipinas, pero now OFW na kasi ako, di po siya nakakasama doon sa hulog ko ngayon. More than 10 years din po yung hulog niya.
0: Okay. So, ang tawag ko dyan ay merging of records, no? So, kung mga may payment kayo before sa mga company hindi nag-reflect sa bagong record nyo, all you have to do, bisitahin lang po kami sa Pag-ibig Fund Office, no? Anytime, dali nyo lang po ang valid ID. At kung meron po sa tayong proof or payment slip, no, na nag-work tayo sa company na yon, para ma-assist agad namin kayo regarding sa merging ng records. Kaya ho yan kasi computerized naman, no?
1: So, lahat ng mga existing na hindi nyo muna nabalikan dati, tapos naging OFW ka, nandun lang yun, nagpa-float
0: yes,
1: lang siya.
0: Ah, yes. Pwede pala yun. I-merge lang po. I-merge lang.
1: Wow.
0: Kadalasan nagiging problema ho niyan yung single name to married name, kaya naka-float. Tapos yung company before, tapos nag-oversee siya, hindi nag-link sa amin. So, nandun lang may makikita pa rin.
1: Meron bang mga certain provisions? Let's say for example, di ba may mga pribadong mga ano kumpanya na nagbebenta ng properties. How do I choose, kasi di ba minsan yung mga pribadong kumpanya, mga developers, nag-o-offer din sila ng mga ano, di ba,

0: ng mga private loans, di ba? So, how do I insist na kung may account ako ng Pag-ibig, yun ang gamitin?
1: Marami rin ho kasi sa mga developer ngayon na hindi pa accredited sa Pag-ibig Fund, no? So, pagka hindi pa accredited yan, may mga property ho ka dyan na agent, no? Sinasabi nila, pagka nagfa-file ka pa lang, ni-encourage ka pa lang kumuha, sinasabi nila, pwedeng pumasok sa Pag-ibig. Pwedeng ipasok sa loan sa Pag-ibig. Pero once na nakapag-down ka na, sasabihin na, pipilitin nila kayo na ipasok sa banko.
0: Private. No?
1: Papasok na sa banko, in-house financing. So sa akin lang, before sana kayo pumasok, no? Pwede alamin. Naman ho kayong mag-check na andyan ho yung listahan nila kung yan ay accredited. No? Kung yan accredited na sa Pag-ibig Fund, mas sigurado ho kayo ron. Pagka ho, sabi lang ho ng mga ahente, kailangan nyo muna mag-inquire.
0: Mahirap
1: or bisitahin nyo kami sa Pag-ibig office para ma-check muna natin yung accreditation ng mga property na nagbebenta sa inyo.
0: Oo, kasi alam nyo po, yung kahirapan dyan, kadalasan naman kasi, minsan may mga commission yun sila eh, di ba?
1: Yes, ang habol kasi commission.
0: Oo,
1: eh.
0: Yung commission.
1: Oo, maliban, makauna sa commission.
0: Correct, maliban doon sa pag-close ng property itself, di ba? Yung down payment ninyo, may commission na sila doon.
1: Yes.
0: Eh, kung let's say, privado pang kumpanya, magfa-finance niyan, may dagdag pang commission yun. Parang bumili ka rin ng sasakyan yan eh, di ba?
1: Yeah.
0: Na ang ini-introduce nila yung meron silang makukuhang, ika nga, kasi kung hindi ka naman makabenta, at may natatanggap ka pa rin, ano?
1: Yes,
0: buwan-buwan, di ba?
1: Commission.
0: Commission. So,
1: yes.
0: Kailangan i-check nyo po yan, yung mga availability. Available naman po yan sa website ng Pag-ibig,
1: yes.
0: No? Yung lahat ng mga accredited properties, ang mga developers, no? Sabi nga dito, oh, ito, si Dory, pahabol daw ito. Pwede ba mag-avail ng 4PH kahit na may existing housing loan na?
1: Yun lang. Ang 4PH po kasi is ino-offer po yan sa first-time home buyer.
0: Ayun!
1: First-time home buyer lang. Ha? Ang pwede ho kayo, excuse, sa regular housing loan. Ang regular housing loan kasi pwede kayo sa pangalawa, pangatlo, pangapat na property. Ang 4PH po kasi is para sa first-time home buyer. Ang target po kasi natin dito is mga low-income family talaga. So, first-time home buyer lang po.
0: Ayun. Okay, klaro ha. Sa, isang beses na lang ako naghulog now. I'm 11 years already dito sa Hong Kong. Nakalimutan ko lang maghulog. Pwede pa bang maghulog ngayon, sir? Oo, oh, di ba?
1: Yes. Basta pasyalan nyo lang kami sa office para ma-check natin yung number nyo para ma-continue po.
0: Sabi nga ni Dory, si Raymond ang pinakamahabang pasensya dyan eh. Ang masakit pa dyan, siya pa yung pambungad eh, di ba? Yung dati niyang office, pagkanan nyo doon sa side na may mga, ano tawag dito? May mga...
1: pads, may mga...
0: Oo, tsaka yung day, yung... May mga, ano tawag dito? Yung mga cubicles, di ba, dati?
1: Yeah.
0: Siya ho, makikita nyo kaagad. So,
1: pambungad.
0: Pambungad siya ho yun. Oo. Pero ngayon, nasa 29th floor siya ngayon.
1: Yes, 29th floor, Sunday to Thursday, 9 to 4.
0: Okay, bukas po yung konsulado ha, bukas. Alas 9 hanggang
1: alas
0: 12 ng katanghalian. Bukas ang consular offices, no? Bukas siya.
1: Yes,
0: 9 to 4. Tsaka, of course, dun sa inyo, sa 29th floor. Tsaka yung sa MW. 29th floor, tsaka sa 18th floor yung sa inyo pala. Okay. So yung, may mga questions pa tayo dito eh. Yun ang pag-usapan na natin, no? Just to review, yung pag-re-reinstate ng inyong mga naiumpisahan na pong savings. Huminto lang kayo, gaya ng gusto lang natin banggitin, kasi yun yung lagi nasa isipan nila eh, retroactive. Kaya dun medyo nagkakagulo yung isipan ng tao.
1: Maatras sila.
0: Oo, kasi syempre kung isang
1: kung
0: taon pa hindi
1: yan,
0: isang taon na mabigat din yun. Kahit sabihin mo na 400 lang yung inaambag mo, eh sa 10 buwan eh 4,000 pesos na rin yun, ano? So medyo mabigat 'yan. Kaya kailangan nating isipin na hindi lamang po ito para sa inyong mga pabahay loan. Kasi yes. May mga iba't iba na ho rin silang mga produkto ngayon, lalong-lalo na yung mga nasa lanta, no? These are emergency loans that you can easily avail of very quickly basta kumpleto po ang inyong
1: basta
0: mga papeles.
1: Basta actively paying.
0: Oo.
1: Yes.
0: Ngayon ba, ilan miyembro na ba ang Pag-ibig kung
1: natin? Ang actively paying sa Pag-ibig Fund is nasa 18,000.
0: Dito.
1: Hong Kong. Kasi kadalasan, may issue pa rin kasi kami sa GCash na hindi pa rin namin na po-post. Kadalasan kasi mga payment na ginagawa dito sa via GCash, hindi nila nilalagay yung region na Hong Kong. Philippines pa rin. So pagka pinasok yung Philippines, so credited yan sa Philippine record.

0: So dapat yun ay OFW ang region pagka GCash kayo nagbayad.
1: Mm-hmm. Kasi nga GCash is also in the Philippines. Pwede rin sila magbayad through that. Eh, no? So hindi siya kinukonsidered na Hong Kong siya.
0: Hong Kong. Kasi Philippines yung nilalagay madalas.
1: So kung technically, malaki pa rin pala hindi nagiging miyembro?
0: Yes, yes. Opo.
1: Kasi kung tutuusin, kung sabihin na natin, okay, flat na lang natin siya na kahit na 25 na. Mm. Lumalabas na 10% lang.
0: Kulang pa. Yes. Oh. Kasi 230,000.
1: Oo, oh, di ba?
0: Yes.
1: So maliit lang.
0: Pero marami ho dyan. Marami ho dyan na maalala lang kami kung sa nangailangan na. Maalala kami pagka malapit na magretiro.
1: Naghimik. Kung humingi kasi kayo ng pag-ibig, nandito na sila eh. Ino-offer na sa inyo ng libre, di ba?
0: Pero okay lang. Dahil kasi the fact na nakapag- contribute naman yan, anytime pwedeng reactivate siya.
1: Okay. We're gonna take a break, ha? Babalikan namin kayo, makalipas lang. Continue sending your questions sa pagbalik ng ating kayo at ang konsulato.
2: Mosquitoes can transmit many different infections. Even if you may not have symptoms when infected, if the virus is present in the blood, a second bite can spread it to others. Therefore, after returning from affected areas, apply insect repellent containing DEET for 14 consecutive days. Remember to see a doctor if you feel unwell. To prevent mosquito bites, wear light-colored, loose, and long-sleeve clothing and apply insect repellent. Stop disease from spreading. Guard against mosquito bites.
3: Mga friends, may $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya anong pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayaran ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470, 2281-7470.
1: Balik po tayo sa ating programa. Okay, magandang pambungad na question to on the second part ng ating programa. No? Pwede ba hong maghulog sa MP2 lang, pero hindi sa MP1?
0: Kailangan muna kasi may unang pag-ibig bago magpangalawa. Oo, sa akin lang, pag-ibig 1 muna, kasi hindi tayo makaka-resort ng MP2 kung wala tayong pag-ibig 1.
1: Pero sa, regular savings. Sa loaning chance mo sa Pag-ibig 1, kailangan fully paid ka ng...
0: At least 2 years contribution sa Pag-ibig 1 kung mag-avail tayo ng mga loans. Kasi ang Pag-ibig 2 is purely...
1: Investment lang
0: investment, yan. Purely savings lang. Wala siyang loans. Sa loans, Pag-ibig 1, then hindi tayo po pwedeng mag-push through ng MP2 kung wala tayong 1.
1: So 2 years, kung let's say minimum hulog mo at... Oh, so 4,800 per year ang lalabas.
0: So 96 sa 24 months.
1: Isa ngayong rate na 'yan, wala pang dalawa, wala pang 1.5 'yan.
0: Yes.
1: Oh. Sige. Sasabihin ko sana abunuhan ko eh, pero masyadong malaki pala 'yun. Meron laging ano tayo, raffle, 'di ba? Worldwide raffle sa Pag-ibig.
0: Ngayon po yata ay wala for the year.
1: Wala siya for the year.
0: By next year siguro.
1: Kasi may nanalo ba tayo dito sa Hong Kong?
0: Madalas. Madalas ano? Hong Kong. Kasi number 5 po tayo sa
1: worldwide.
0: Sa worldwide.
1: Oh. Ano ba nung una? Saudi pa rin?
0: Dubai. May delays yung mga yan.
1: Ay, siyempre.
0: Kasi malaki.
1: Malaki naman ng Dubai eh, di ba?
0: Pero sa Asia, number 1 ng Hong Kong.
1: Number 1 ng Hong Kong. Sa ano na yan, ha? Sa bilang na yan, na maliit na yan, ha? Number 1 pa rin ng Hong Kong. So, imaginein mo yun.
0: Marami kasi tayo nga rito yung inactive, tsaka yung hindi pa nakikredit ang mga record ng payment through GCash.
1: Tanong, paano yun, bossing, yung about sa housing pasalo naman po? Any advice?
0: Regarding do sa pasalo?
1: Ano mo muna? I-explain mo muna yung pasalo.
0: Okay. Ang pasalo kasi yun yung mga property na let's say hindi ko na kayang ituloy yung pagbabayad, ibebenta ko sa kaibigan o sa kakilala. Ang sa akin lang ho, before nyo sana i-avail or kunin yung mga property ng pasalo, it's either makipag-ugnayan muna sa... Kung yan ay property credit, nakapasok sa Pag-ibig Fund, kailangan ho natin na yung nagbebenta, yung seller, tsaka kayo pong bibili, pupunta ng Pag-ibig Fund mismo. At dun ho natin dapat alamin ang lahat ng pasikot-sikot nung property binebenta niya. Hindi kasi natin po pwedeng basta-basta applyan ng property na hindi natin alam ang punot dulo. Marami

0: kasing hindi na uusisa, no?
1: Oo, maraming property na binebenta sa Pilipinas na minsan double selling nga eh.
0: Sobra naman yun.
1: Oo, yung binenta ko na sa isang kaibigan.
0: Tapos ibibenta mo pa sa iba.
1: Ibenta pa sa pangalawa. So, para maiwasan ho natin yun, it's either ikaw at yung seller, magpunta ho ng Pag-IBIG office kung saan nakafile ang loan. At dun ho malalaman ho yung mga papeles ng bentahan. So, makikita nyo ho dun ang record niya at malalaman din ho dun kung magkano pa talaga yung nabayaran niya at yung dapat niyang bayaran. Para more or less malalaman nyo kung magkano talaga ang tamang presyo ng property.
0: Ah, para makita na kung ano yung value na ngayon, ano? Oo nga.
1: Kasi kadalasan sasabihin nila, nakapag-down ako ng 500,000 dyan, ikaw na lang magtutuloy, ang bayar nilang yan, 1 million, parang ganon. So, sasabihin mo nga naman sa property ngayon, 1 million, bay, mura yun. Mm-hmm. Pero, pagka-check ang record ho niyan, dun ho nagkakaalaman kung ano talagang punot dulo ng property yung binibenta. So, iwasan ho muna natin, okay lang naman pumasok sa tayo sa property yung binibenta ngayon, pero wala munang money involved. Wala muna.
0: Kailangan muna check talaga, no?
1: Alamin
0: CI
1: muna ang
0: muna nyo. Mahirap, yes. Kasi po talaga. Baka mamaya tami sinasabi niya. No? Lalo na sa mga probinsya.
1: Ay, number one ho sa probinsya, diba? Talaga.
0: Oo.
1: Tapos pagka nabitawan nyo na syempre yung pera at nagastos na, hindi mo na makakailangan paano pa mababalik yung 500,000 o 250,000 na initial na binigay nyo. So before sana kayo magbitaw ng pera, dalhin nyo muna siya sa Pag-IBIG
0: Fund Office. Clear cut, dapat may papeles, yes. Lahat. Mahirap po na hindi.
1: Lahat,
0: no?
1: Yes.
0: Okay. Merong senior tayo dito. Sabi niya dito, sir, pwede pa ba ako maghulog? 63 na ho ako eh.
1: Yung 63 po, pwede pa po. Kasi ang hindi lang po pwedeng mag-join ng Pag-IBIG Fund ay yung retired na, 65, no? Mm-hmm. Pagka kayo 63, 64,
0: pwede pang humabol.
1: Pwede pa. Mm-hmm. Tapos kung may plano ho kayo mag-join ng MP2, dapat isettle nyo kagad yung 24 months before kayo mag-65.
0: Kasi lamsam pagdating na, no? Lamsam na.
1: Lamsam nyo yung 24 months para maka-join kagad kayo ng MP2. Kasi pagdating nyo ng 65, yung Pag-IBIG 1, for withdrawal na po siya.
0: Oh, nga pala, no? Oo.
2: So, pwede pa po.
0: Pwede pa. Okay. Meron pang question. Ah, sabi niya, yung dito sa ano, transfer. Sabi niya, magmamature na daw yung kanyang MP2. Si Norma Turla to. Itong November, pwede ko bang i-transfer na diretso na sa isa pang account ko?
1: Yes, opo. Ang maturity kasi ng MP2, dalawa lang po ang choices natin dyan. It's either ipapasok natin sa ating Philippine Bank or mag-open tayo ng panibagong MP2 para lilipat lang po natin.
0: So, i-roll yun, parang ganun.
1: Parang rollover sa panibagong account na MP2. Yes.
0: So ano yung gagawin mo doon sa isa na yan? Sasara na yan?
1: Sasarado na po yun. Pagka nag-mature yun, sasarado yun. Tapos okay, ililipat na po natin sa panibagong MP2. Another 5 years po yun.
0: Oh. So yung MP2, kunyari, let's say, klaruhin ko lang to. Kung nag 65 ka na, so basically retirable ka na, can you still continue yung MP2 mo?
1: Hindi, yes, na, po. Pwede po. Kasi another program na po yun na kahit 65 ka na,
0: uh-huh,
1: at may MP2 ka pa na, let's say, currently may 2 years or 3 years ka pang paghulog sa MP2, pwede yun yung panghulugan ho yun.
0: Pwede pa rin.
1: Basta may 24 months na contribution ka sa Pag-IBIG 1, hanggang 5 account ng MP2 pwede po kayo, kahit 65 ka na. Pero dapat may 24 months na contribution sa Pag-IBIG 1.
0: Ito, magandang mga questions to. Ha? Parang mayayaman yata itong mga nagtatanong na to. Ha?
1: Mukhang mga karamihan mga retiro.
0: Oo, di ba?
1: Pagpapasukan ng long service.
0: May foreclosed property din ang... Nasaan ba yun? Ang Pag-IBIG. Check nyo po sa website. O, kita mo to?
1: Yes, marami. Actually, kaganga ginawa natin yung virtual para nga mailapit lahat. Marami yung mga property sa Pilipinas ngayon na foreclosed. Marami rin. No, dalawang klase kasi yung mga foreclosed property. Meron po tayo ng occupied tsaka unoccupied. Pakiusap lang po, hanggang maaari wag po tayong kukuha ng property na may occupied na tinatawag. Kasi ang property ng occupied, yan ay as is where is. Hindi po namin pinagtulakan ng property na yan sa inyo. Pero kung sakaling kukunin nyo po yan, kayo kasi ang magpapaalis dun sa nakatira.
0: Naku, Diyos ko po, malaking...
1: Yung sakit ng ulo ng pagpapaalis. Pero ang binibigay po dyan, less po siya ng 40% sa presyo.
0: Ay, na-less na 40%.
1: Tapos
0: baka
1: 35%.
0: Yung 40% na gastusin ko para paalisin yung tao. Wag
1: yun
0: na lang.
1: Talaga ang sakripisyo. Diba? Kaya wag niyong papasukan ang occupied property. Dun ho tayo sa unoccupied, which is 30% less. 35% less, sorry.
0: Mahirap yun. Mamaya yung gastos na yun, sumakit pa ulo ko nun.
1: Talaga.
0: Di ba?
1: Oo. Kaya hindi namin talaga inaano yun.
0: Okay, kinaklaro ko lang ha, galing kay Agnes to ng Toronto. Oh, okay pala, pwede pa pala ako. One time

0: tulog yung 24 months at 400 pesos. Yung 400 pesos na yun, minimum yun. Minimum. Diba? You can even pay higher. Diba? Sabi nga ni, ni Bossing, sabi niya kanina, is 10 million, diba?
1: Sa MP2 yun.
0: Sa MP2. Pero kagaya na sinasabi natin, you can come up with your highest kung ano kaya mo, basta makumpleto mo lang yung first 2 years na yun.
1: First 2 years sa Pag-ibig, para maka-join.
0: Para maka-join ng MP2. Okay? Yes. Siguraduhin lang natin yun. Okay? Gusto ko lang po paalalahanan, ha? Dagdag ko lang muna to. Itabi ko muna ang Pag-ibig. Kung may mga katanungan pa kayo, tuloy-tuloy po ito, pa rin tayo, no? Tumawag sa akin si Sir Danny. Okay? Ito yung tungkol sa ginawa hong pag-iikot ng konsulado at ng Food and Environmental Hygiene Department last weekend. Nagbigay ho sila ng mga leaflets and flyers sa mga lugar dyan sa Central. Okay? Pinagpaguran ho ito ng konsulado. Diba? Pagsanib ng puwersa ng konsulado, DMW, OWA. Pinaghirapan din po ito ng Food and Environmental Hygiene Department na hindi naman nila kailangan gawin po ito. Dahil mga ordinansya na dapat nating sundin. Tandaan niyo po yun, ha? Itong Sunday, may mga cameras na po sa mga black spots. Okay? Lalanin niyo, ha? Ito'y babala na ho ito. Pag binaba na ho ng gobyerno ng Hong Kong ang batas, sisimutin na lahat yan. Ang kagandaan dyan, yung gitnang steps ngayon ng worldwide, wala na ho doon. Nagmamasahe, pedicure, manicure, nangingilay. Ngayon, lumipat na sila doon sa tabi ng ano. Last Sunday, nandun akong galing eh. Sabi ko, katabi ng Giordano, may nagpe-pedicure pa doon eh. Talagang parang donya siya eh. Nakataas pa yung paa eh. No? Tapos nagkikilayan pa sila doon sa mismo doon sa steps. May nagme makeup pa. Kulang na lang, pagupitan na lang, di ba? At saka shampoo. At tapos yung mga nagbebenta, naglalatag ho ng mga ng binebenta. Binebentahan pa nga ako ng ano eh, bagong lutong mais nung linggo. Mais kayo dyan, mais kayo dyan. Ay, wala na ho tayong, ulitin lang natin, no? Wala na ho tayong delikadesa sa mga sitwasyon na ito. Pagpasensyahan na lang natin pag nahuli kayo. No? Dahil, kumbaga eh, gumastos pa yung gobyerno ng Hong Kong para siguraduhin na sumunod na lang ho kayo. Kasi pag pinagmulta ho kayo dyan, may record na ho kayo niyan. Diba? Tandaan nyo, yung record nyan, hindi lamang doon sa Food and Environment Hygiene Department. Yung record ninyo is breach of condition of stay. Mas mabigat yun. Ay baka naman kung gusto nyong mapauwi bigla, hindi kailangan ng 1 month's notice. Diba? Ora mismo, on the spot. Ay mahirap po yun. No? Babala lang po sa mga kababayan po natin. Mag-ingat lang po tayo at hindi ho kami nagkulang para paulit-ulit na sabihin sa inyo na yung ginagawa nyo, bawal. Hindi ho kagaya ito ng Pilipinas. Hindi, gutom lang ho ito eh. Diba? Extra lang naman ho ito eh. Hindi nga ho pwede yun eh, diba? Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, yung mga naghahangad na, yung naglalabas din ng fake news na say goodbye to 5,001. Diba? Say hello to 6,000 something. Kailan naman ho naglabas ng ganun? Diba? Hindi pa nga naglalabas yung gobyerno ng Hong Kong nung kanilang decision ni September. Wala pang September eh. Nauunahan nyo na eh. Diba? Huwag muna ganun. Usisain nyo muna yung trabaho ninyo. Pag nausisain nyo yung trabaho nyo, baka mamaya yung buong 2 taon nyo sa Pag-ibig, binayaran pa ng amo yun.
1: Totoo.
0: Kulang lang yun, diba? 1,005 lang yun eh. O, mas gugustuhin ko na yun para makapasok ka agad ako sa MP2. Huwag nyo isipin yung mga ganun. Hababa, ano po ito? Tsaka gusto ko lang pong paalalanan, pumunta ho kayo sa Facebook page ng Philippine Consulate General dito po sa Hong Kong. Doon nyo po makikita ang samot-sari mga postings nila, babala, at mga reminders po sa inyo. Yung isa sa mga reminders na binabanggit po natin, yung paggamit ng mga personal data information na mismo ang consulate gagawa noon. Diyos ko po, kahit na balibalik ta rin nyo po yung consulate, hindi hula ho kayo makukuha sa kanila. Di ba? Kayo ang magbibigay ng information na yun. At gagaya lagi natin sinasabi, ito na nga, yung sinasabi nga ni ano, no? Ni Raymond, eh, kaya nga yung mga information nyo, yung accounts ninyo,

0: lang, hindi walang may alam nun yun para hindi ho kayo basta masilipan kung anong laman ng inyong mga
1: yes.
0: ano, kasi mahirap talaga yan eh, no? Inuunahan ninyo yung mga taong nagbibigay po ng proper information. Okay. Yan yung mga information ng ating MP2. Why save sa MP2? Voluntary lang po ito, ha. Ipapakita natin ngayon dito sa ating page, no? Para at least malaman ninyo po. Kasi nga, low risk, ano yan eh. So, lumalabas niyan, ini-invest din ng Pag-ibig Fund yan sa, ika nga, sa instrumento housing. Ninyo, yes. di ba? Sa housing ninyo. Hmm. Meron na bang ang house, meron din bang housing ang Pag-ibig o nagkikipag-partner lang ang Pag-ibig sa mga
1: marami,
0: developers?
1: Marami, kagaya ng housing loan project, marami kaming housing loan project, which is, yun ang main bulk ng aming income. At yung income naman yun, yun ang binabahagi as dividends sa mga membro. So, kung makikita nyo yung trend ho ng interest rate natin ng Pag-ibig 1 and Pag-ibig 2, wala ho tayong pababa. Puro pataas ho yan. Because of that, yung ating income natin sa ating property na binibenta. Ganon din po yun. Meron kaming sariling property, meron kaming in-house property, meron din kaming property
0: partnership.
1: Na partners, accreditation sa mga developers.
0: Hmm.
1: So, kagaya na nabanggit ko nga magmula kanina, ang property kasi natin yan ang talagang main bulk natin eh.
0: Sa investment, dyan, no?
1: Investment
0: doon,
1: talaga.
0: Doon yun, kumbaga nilalagak, mm-hmm. yung ibinibigay nyo sa MP2.
1: Sa mga member ng dividends. Yes.
0: Would you, pwede ka ba mag-identify yun sa mga properties na hawak ng Pag-ibig kung saan yung mga lugar na yan?
1: Luzon, besides Mindanao, meron.
0: Everywhere.
1: Yes, yes.
0: Mm-hmm. And ang prices nito range from low cost all the way to...
1: Dito sa Hong Kong, ang kadalasan ho dito na borrower natin is entitled sa loan, lalo sa mga... bagong dating, no? Allowed sila up to 2 million na property anywhere in the Philippines.
0: So, sa mga baguhang member?
1: Oo. Pagka yung mga baguhang dating na minimum salary.
0: Mm-hmm.
1: Pagka malaki, ang basis kasi ng pautang para sa pabahay is yung ating income.
0: So, what's written in the contract?
1: Oo.
0: So, kailangan ano pala, contract. So, pag ganun, yes. pinapakita pa dapat ang kontrata
1: yeah,
0: sa inyo.
1: Tama. Total na banggit mo yan. Yung dadagdag ko rin, ha, yung mga housing loan borrower, wag ho tayong magpapirma o humingi ng employment certificate sa employer, nagiging cause ho ng termination po yan.
0: Ah, paano nangyari yan? Sige, kwento.
1: May mga cases ho kasi na, actually last year pa yun eh, mag-apply ng loan, tapos yung agent o yung broker sa Pilipinas, pinagpipilitan na kukunin yung contact details ng employer. Contact details ng employer, at tatawagan. Kasi sa Pilipinas, pagka worker ka, parang verification ng inyong trabaho, tinatawagan talaga employer, which is sa Philippines yun.
0: Oh, pero dito, mahirap
1: sa Hong Kong,
0: yun.
1: May privacy law. Diba? May privacy law. Na yun nga sinasabi namin, hindi nyo kailangan ibigay ang pangalan o email o contact details ng employer nyo sa mga ahente o broker ng property sa Pilipinas, which constitute nga po yung privacy law na hindi naman dapat talagang ibigay. Nandito po ang Pag-ibig Fund office sa Hong Kong. Kung yan po ipapasok nyo as loan sa Pag-ibig Fund, nandito po kami para tumulong. Kami na ho nag-a-attest na kayo po ay worker sa Hong Kong. Hindi na kailangan kontakin si employer.
0: So, kayo na yung nagve-verify niyan?
1: Yes. Tsatsapan lang ho namin yun na SIN, yung record mo ay yung kontrata mo na kami na nagpapatunay na ikaw ay worker sa Hong Kong. Hindi na ho kailangan tawagan si employer. Na nagiging namang... problema ho yan ng mga, lalo na yung mga bagong dating. Kasi akala nila pagka, eh loan naman daw sa Pilipinas yan eh. Oo nga, pero
0: hindi
1: ang employer mo, loan pagka anywhere, loan sa Hong Kong, loan man sa Pilipinas yan. The fact na kinuha mo yung detalye ng employer mo. At
0: without
1: tatawagan.
0: Kadalasan yan, walang consent
1: yes,
0: yan.
1: Yes, walang
0: eh,
1: consent.
0: Diba?
1: Eh, tatawagan. Magugulat siya.
0: Determine. Ay, lalo na ho yan. Nag-uumpisa na ho na naman. Diba, na nailabas lang yung balita na yan. Yung tatlo nating mga kababayan. Diba?
1: Yes, sa lending.
0: Yung ginamit po yung personal information ng employer.
1: Yes.
0: Yung isa doon, lima pa yata. Palagay ko, yung isa na yun, wala na dito yun.
1: Nakatakbo na.
0: Nakatakbo na yun. Lima na eh. No? Bawal ho yun. Ano? And any information, whether proof of address, yung telepono ng inyong amo,
1: yes.
0: Bawal ho talaga yun. Ano? And like we have been reiterating dito since lumabas po yung privacy problem na yun. Even yung pagbigay, kunyari, tatanungin ko yung telepono ni, ano, especially personal telephone, no? Gusto lang mag-WhatsApp para ayusin lang yung account, hindi ho talaga po pwede siya. Eh, no? Dahil magpapaalam ho
1: yes.
0: talaga kayo. No? Dahil bawal na bawal po yung sitwasyon na yan. So, Recap lang po natin sa ating pag-ibig fund.

0: kalilimutan, minimum payments of 400. Yung 400 na yon should be within a period of 2 years. Pwede nyo pong bayaran na ho yan, no? And you can start investing into MP2 nila, no? Of course, may mga benepisyo yan na maaari nyo pong makuha pag sa inyong mga housing loans at iba't iba pang mga benepisyo, lalong-lalo na sa mga, ano tawag dito?
1: Savings sa retirement.
0: Retirement, yes. Ano? So, for more details, gaya na nabanggit po natin, dahil ang ating main consulate ay under renovation pa rin. So, yung, ika nga, yung mga opisina natin ngayon,
1: scattered muna
0: siya. No? Buti na lang nga, merong taga-salo ang 18th floor. So yung DMW naandun pa rin tayo sa ano no, sa
1: 29
0: floors. 18th floor ang salo po ng karamihan na related sa sa konsulado at sa mga kababayan po natin. Yung pagkuha po ng civil registry, 'di ba? SPA and so on so forth, nasa 18th floor 'yan. Pag-ibig, SSS, passport, 'yan. Nandun lahat 'yan sa 18th floor. No? So ang gusto lang nating paalalahanan sa ating mga kababayan, kung nais nyo pong makakuha ng more information, may telephone number ka pa rin?
1: Okay, ang number ho natin na pwede nyo kaming makontak is 945-24287. Pwede rin po tayo mag-WhatsApp po doon. 945-24287 po.
0: Okay, si Agnes, huwag ka na mag-email. Yung number natin kanina, pakiulit na lang.
1: 945-24287.
0: Okay, dagdaga doon sa mga nasa overseas natin, dagdagalan nyo ng +852. So umpisa, okay? Huwag naman ho kayo magpadala ng ano ha, ng 6 o'clock ng umaga dahil 6 o'clock ng gabi doon sa inyo.
1: Yes, thank you.
0: Oo, para naman ano, during office hours naman, pag hindi natutulog kasi minsan hindi natutulog 'to eh.
1: Hindi maiwasan eh.
0: Yan ha, hindi maiwasan ha. Nagbayad ako for 1 year para tipid sa charge. Oh, yan yung ano dyan eh.
1: That's right. Yes, that's yung good.
0: Para matipid sa charges.
1: Oo. Kasi 400 pesos lang, minsan $18 yung charge. Diba?
0: Oo.
1: So, parang, ganun rin.
0: Ang laki naman ng binayaran mo. Almost,
1: yes.
0: Diba, 10% nung
1: 130 yata. So, sa akin nga, kaya nga na pini-implement din namin yung GCash. Kasi 7 pesos lang para sa pag-ibig fund. Pero tama yun.
0: Okay.
1: Annually na gawin niya para
0: hindi na kayo masabit. Ano? Check na muna natin ano bang rate ngayon ng Philippine peso sa Hong Kong dollar. 7.19. Sa GCash,
1: 787.
0: Oh my God. 8 na. Kaya yung mga nagbabakasyon papunta dito, galit na galit sila. Mahal na ng Hong Kong. Mahal yun, hindi dahil sa amin. Mahal yun dahil sa conversion ng peso. 'Di ba? Laban sa Hong Kong dollars.
1: Yes.
0: Pag bank to bank o sa bank to bank 790 na eh.
1: Konti na lang.
0: Oo.
1: Mag-8 na.
0: Hindi, yung sa Pilipinas ang calculation niya diyan 850 na eh. Inuunahan na yun, 'di ba?
1: Advance sila eh.
0: Oo, 850 na daw eh. Oo. Bisko po. Nung una ako nandito. Anong taon ka ba nandito?
1: 2002. 2002.
0: Ah, 2002.
1: 90.
0: Bubwit ka pala. Ako, 37 years na ako dito. Yes. Yung anak mo dito, hindi pa pinapanganak yan eh. Oh, ang conversion dati was 1 Hong Kong dollar was 150 pesos.
1: Grabe, no? Sayang.
0: Nagagalit pa yung Metro Bank nun. Doon ako nagpapadala dati. Hmm. Ang baba ng palit ngayon, 145 na lang. Ha? Kahapon, 155 eh. Ang bilis niya mag-fluctuate eh. Tapos ang alala ko, dati tinatanggap pa ang piso rito. Pag nagdadala kayo ng peso, tinatanggap. Oh, sa night market, tinatanggap yung piso.
1: Kasi may halaga pa yan.
0: Meron. Ngayon, tinitingnan na lang siya. Diba? Tinitingnan na lang siya ngayon eh.
1: Iba na ngayon talaga.
0: Oh. Kaya nakita kong nag-devalue. Pati edad ko, nag-devalue dito eh. Anyway, maraming salamat sa inyong pag-ibig sa araw na ito. Just like to remind you, bukas po ang konsulado from 9 to 12 noon sa lahat, halos lahat ng departamento po. Anything that's related to OFWs, yun naman kadalasan. Ano? So, take that opportunity to join the consulate. Ano yan? Once a month lang yan extra na meron po silang Saturday. No?
1: Yes.
0: Kakataon naman talaga na almost last Saturday of the month lagi yan eh, no? Extra yan, yan yung pahabol po ng ating CG, no? So thank you very much sa araw na ito. Yes, ayan, makikita nyo na yung posting. Wala ho palang pasok sa Lunes.
1: Yes, 31.
0: Oh.
1: National
0: okay Heroes yan eh, bawi yan eh. Diba? May pasok sila na Sabado, wala silang pasok ng Lunes. Hindi ho, joke lang. Wala talagang pasok sa Lunes dahil National Heroes Day. Oh. So, babalik ho sila September 1 na. Pero may pasok ko sila ng Linggo. Tandaan Linggo. Yun. Imagine yes. mo, the whole week sila pumasok. Ay, except pala Friday. Yes. So ito, extra trabaho nila to. Lalo na yung mga nasa behind the scenes, extra trabaho nila to. Okay, reminder, baka mamaya kumatok kayo dun sa consulate. Sa lahat po ng branches ng consulate, ha? Sarado po sila. Dahil National Heroes Day. Pambansang araw ng mga bayani. Wala hong mga aliases to, ha? Tunay na mga ano yan. Tunay na mga tao yan. Walang ano yan. Okay, sa araw na ito, maraming maraming salamat. We'll catch you again sa susunod na buwan. Dalawa tayo sa susunod na buwan. Special. Sinabi na sa akin eh, kung sino sila. Lahat ito, very important ito. Yung isa natin, Department of Trade and Industry. And then yung isa naman po ay SSS. Okay? Social Security System. On that note, have a nice weekend. Medyo mainit po ang weekend this weekend. Pero may pabugso-bugsong pag-ulan pa rin. So magdala ho kayo ng mga payong and take care of yourself. Oh, sa Sunday, yung magdadala ho ng isang maleta. Di ba? Kung makita nyo ho ko, i-ignore nyo na ako, hindi ko na kayo tutulungan. Dahil akala ko nung isang beses yung tinulungan ko, akala ko uuwi. Sabi sa akin, ibebenta pala yung mga gamit sa loob. Ang bigat-bigat ng bag. Imagine mo yun. Na ano ako dun, nabudol ako dun eh. Wag na ho, wala mo, this Sunday ha, wala mo na talaga. At sana maumpisahan nating wala na po. Okay? Maraming maraming salamat. Sa ngalan po ng inyong Tita Carrie, DJ McCurves, Dash, Kuya Mike na po. Have a nice weekend. Love you guys. Bye!

Kung talagang ayaw mo na, basta tandaan mo, mahal kita. Hindi ka na kailangan mahirapan pa. Ako na lang. Malaya ka na.